0: ene ya.
1: O right nyina wo beye no. Fa mo mo je first no. Enhyehye kakra wo ho.
2: Angel.

Anaja. Wahun funny video bi wa internet ne so na video no wako postu ewo ni Instagram. Na sa video no ko postu wa Instagram se se ena kwa ko trigger another camp. I can't say okay, Stone Boy camp na ko